Shafundra ijaba na mirura, yemi yafa na mura mura. Ti, pandu mandi ya fundro, ti, chai. Lalu vanta bagaj mra yalla, de pits, de normal. Shikana ni aretna.